ufuna ukwenza ayisuka mani ungenamani ayisuka mani ay ngembo bala ngembo ay ngembo ay hot

Why nga tisibatang aning ikamalami labahin ni Haiko? Kalamatiting namatigi namataga labahin ni Haiko. Kalane sama meeting kanin kulumang enda basawa duge Haiko. Enya isawin da jana ngaybo, nubumnya babun genila enenina zoi soo.

nje sesikhule sonke mina nawe sakumdeni omuhle senza abantwana abaqala umuze yazi first born izofanana. Yeah, I know okokuqala nje thanda umuntu ngalendlela engithanda ngayo not to be cliche barungisile lokho ngithi